jirayo iwo na je pe ma ara re bi o se n tati leko lati pade woli olare waju olagbemi jb anu ni mo ri gba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri a

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo. Thank God is another Friday. Oni lojo jimo loyin ojo kejila osu elekefa odun 2026. Today is 12/06/2026. Mo ki eyan omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo layo lati la gbogbo enu le pe oni lojo ayo re. Injo le dide ko so statement yen jade lenu pe oni lojo ayo mi. Number 1428. Oni bi e ba se wi leti emi Oluwa ni ma sise. E so ni igba meta oni lojo ayo mi. Oni lojo ayo mi. Oni lojo ayo mi. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market Gbagidi tun ni ilu Ibadan. Emi mo gbo pe oni lojo ayo re. Kisi ni ti to je so be angel n gbe oyin ayo ebo. A ti jami ku ni bi ta angel ide. Won ran mi si oni. E wa dide mommy, e dide daddy. Bi ogo se nje ti Olorun. Gbogbo eyin te gbagbo ku ni lojo ayo ki se gbogbo eyan. Belomi ba gbo yo yiwo ku oni. Telomi ba gbo tin gbo yi oni ko bi ara si. But iwo to ba mo ti gbagbo eso fun o pe oni lojo ayo re. Ma bo ni bi pepe. E ja lo do bale nikan ni kini nje pepe. A kan mu bi kanu yara wa. Ibe lati mo do bale ta ti mo kunle lati ki baba mi baba re lati so fun ko seun gan eyin te fe ki e mo bo e ja jo dupe lowo re e ja so fun ko se kan wo lati jo Monday titi di asiko yi oba ti o pada leyin e mo ya won ti won ti pada leyin won to je pe won ti dikorofo wa dupe pe okun lowo e e kan so fun ko seun mommy se ti de bi pepe o ye kunle bo ba se fe ki agbalagba bo se fe ki daddy ati mommy re ninu aye be ni mo se fe ko ki baba re tin be lorun daddy eyin na do bale asa ti wan bi ni pe gege bi okunrin to more I mo do bale dupe ni gege bi obirin to more won asikunle won agbe osuba nla fun e ja jo bi osuba fun baba mi baba re eni ti mo so ina ni ologo ajobo oba to pe lo kan ri ke se okan soso ajanaku ti mi gbokiji kiji. Eni kan ni woli e wa sori Facebook lana e ma wa laaro yi isa na wa pelu anointing oil o la fe lo e mo mi kan e je mu se bayi a fe ki ologo ajobo oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba nki e ba nki e ba mi keni agba ojo e ja jo ken to joko lori ite e ja ki eni ti aye atorun bo e je ki sister yan mo gborin yen soke nibi ti gbogbo wa tin juwo si engineer.

na nje je mo pe ki su awon angeli lati ma ki e kan juwo si bo se kunle yen bo se dobalesa eni jesu mu gbe oga eyin le joko lori ite o se adupe adupe pe okun lowo re oba to bo bi ori o se gan o titi lai lope wa lodo e oni lojo keji lasa osu eleke fantan lo e dide nle mommy e dide nle daddy e ja mo kaki hallelujah nla mefa ati ogo mefa ka fi yombo e ka fi so fun ko se titi lai la mo gbega ayo nbo loni fun o egbe ni fe to win ti olohun ko wi oluwa so fun mi pe ayo nbo ayo re nbo gbogbo eyin te le gbagbo te le so be so ni igba merin ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni eyin alayo ayo mi nbo loni ayo mi nbo loni fi meji kun ayo mi nbo loni ayo awon omo mi nbo loni ayo mi nbo loni ogo ni fun o jesu e kan ba mi ki hallelujah yen o wa ke sigun merin aye bo ba se nki hallelujah yen be lo ke soke o to ke si sale ti o fi pe mefa e ja jo se somebody shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e gbe owo yen le ori gbogbo eni tin ba wa se nta wi ko to di ago mesan le loni wa ti fun mi ni royin ayo ayo to tin reti lojo pipe pelu majemu olohun.

0: 105.5.
1: Station with the boys for entrepreneurs.
2: Sorry, it's wakati papade. Oma wa yeluri radio. Ne bitsi loru tin no baba wa ninu luwa. Uli lulado luole. Ti gbogbo eyan mo si baba wakati aduwa. Lagu maru abakaji. 5:30 a.m. to 6 a.m. Lodu jumo. The Lord bless you as you listen.
3: Hallelujah. Aki gbogbo eyan omo Olorun ti ajo pade lori eto yi ni aro ni oruko Jesu wa ri ran lowo Olorun gba ori yen so wi pe iran lowo alai ni ran mi lowo o iwo ni mo ni laye Olorun ko se lomi ran iran lowo alai ni ran mi lowo o baba mo gbadua ni oruko Jesu Olorun wa dide iranlowo fun e mo sure ni aro kutu yi wa ri iranlowo Olorun gba Oluwa ni je iranlowo alai leyan loruko Jesu Oluwa gbe iranlowo dide fun e mo gbadua fun gbogbo eyin abiyamo Olorun wa gbe iranlowo dide fun awon omo to bi iranlowo tawon omo yen ma fi jagbangba awon omo yen a riranlowo gba iranlowo ti won na ma fi tete je won omo Olorun wa gbe iranlowo yen dide iranlowo tawon omo yen ma fi dori apesin loju emi e Olorun wa gbe iranlowo yen dide iranlowo ti abiyamo bi ti e ma fi ki e ku orire Olorun wa gbe iranlowo yen dide mo sure ni aro kutu yi iranlowo emi gigun temi re ma fi gun ti wa gbe le aye je oro ise to se yi wa ri iranlowo yen gba mo be ni to laye atorun ni aro kutu yi iranlowo ti ogun e oni fi jona iranlowo to oni kojo fori olori loruko Jesu wa ri iranlowo yi gba iranlowo teru ayo yi oni fi danu iranlowo kan ti oja ayo yi oni fi tu lojiji loruko Jesu wa ri iranlowo yi gba iranlowo ti ni ti funi re oni pada di atoro loruko Jesu wa ri iranlowo yi gba mo gba ni adua ni ojo oni oba ti ran ni lowo ologbe talaka soke latori atan olosi mu joko pe lawon omo alade iranlowo ti n gbe ni dide lojiji wa ri iranlowo yi gba iranlowo ti n so eni taye ti ko sile to n pada so dori apesin wa ri iranlowo yi gba iranlowo ti n daso eye bo eniyan loruko Jesu wa ri iranlowo yi gba gbogbo eyin ti a jo pade ni aro yi ilẹ̀kùn iranlowo kò ní tì mọ́ ẹ ilẹ̀kùn àánú kò ní tì mọ́ ẹ ilẹ̀kùn àṣeyọrí kò ní tì mọ́ ọmọ tó bí ìrìn àjò àwọn ọmọ yẹn máa dùn ẹ nínú nítorí Olúwa máa fi àánú bá àwọn ọmọ rẹ lò nítorí Ọlọ́run máa gbé aláàánú dìde fún àwọn ọmọ rẹ ní gbogbo ìkóríta tán bá ti nílò ènìyàn olùrànlọ́wọ́ máa jáde sáwọn ọmọ yẹn ní gbogbo ibi tán bá ti gbójú sókè tán nílò àánú Ọlọ́run á gbé aláàánú dìde fún àwọn ọmọ rẹ mo súre ní ọjọ́ òní gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ti a jo pade ni aro kutu yi anu to ma je ko gbe le aye ri ogun awon omo yi wa ra anu yi gba anu ti le ku ayo a si fun gbogbo omo to bi loju emi e wa ra anu igba anu ti oju ayo to nreti lori omo to ma de loju emi re wa ri anu igba anu kan ti wa fi fayo je won mo wa ri anu igba anu kan ti wa fi fayo je won mo wa ri anu igba anu kan ti wa fi fayo je won mo ti wa si je dojo ale wa ri anu igba mo gbadua ni ojo oni ko seni ti oluwa fi anu ba lo ti o se ni yin olorun logo olorun a fi anu ba irin ajo to ku yi olorun a fi anu ba irin ajo ebi anu la ni mo bere fun e anu ti ayo re ma fi dale anu ti ewa re yi ma fi dale loruko jesu wa ri anu yi gba anu tawon abiyama bi ti e ma fi ba ayo lori omo anu tawon abiyama bi ti e ma fi ki e ku orire lori omo anu kan ti malebi ma fi ra ba ayo lori omo wa ri anu yi gba anu ti wa fi takano pi ayo lori omo laipe loruko jesu wa ri anu igba imale olodumare atan si oju ona re emi olorun jehova abami bi ero ho ni shubu ara ho si ni shubu emi loruko jesu olugbala emi o ma bi ogun jija re se leto sugbon oni foma jagun aye loruko jesu olugbala ogun jija yi oni gba omo lowo re idojuko ni oni gba omo lowo re aye oni fogun akobi omo ja e ma jemu tin gbe ni rodale agbi ero ma jemu tin se ni labi omo doju ale ma jemu ya sise fun e gbogbo won ayo tolorun ko le e lowo lodun ikankan oni danu mo e lowo irin ajo ayo to bere yi ayo na lo ma fi pari e olorun wa fi orin ayo si elenu olorun wa dun e ninu olorun wa yinra e logo lori irin ajo awon omo to bi olorun wa jewo ti to bi agbara e lori irin ajo awon omo yin aye aro awon omo yin lorun igba ma ye omo to bi loruko jesu olugbala gbogbo rere ti okan won omo yen ba ti fe lasiko tan ba fe lọlọrun a ma se fun won loruko jesu olugbala agbara olodumare tin dun eda ninu o ma dun e ninu lori omo ojo ayo to nreti yi ma de ala ayo to nla yen ma se gbogbo ero rere to ni sokan lori omo ero rere yi ma wa si imuse loju emi e mo gba ladua loni irin ajo re oni subu aye oni fogun ja e mo wa sure la ro kutu yi eni ba tori re san ja ogun afemi ara idi eni pe pade ote nitori omo to bi ajile won lori eni to lohun amoruko omo re lo si di orisa fun ise ibi eleru afori ara igbe ogun to nja won nile yin oni ja omo ti wo bi agbe kale iji tan la koja ninu ile yen omo re oni laru e koja mo gbadua fun eyin abiyamo yin ẹ̀sán òní ké lórí ọmọ tiẹ̀ ìyá tán mọ́wọ́ mẹsẹ̀ lórúkọ jésù àwọn ọmọ yẹn ò ní jẹ ìyá yẹn nínú ìdílé baba nínú ìdílé ìyá ogun òní ja ọmọ rẹ Olorun wa pa isan lenu mo lori awon omo yen idamu oni de ba won Olorun wa fi e lokan bale adura re ma gba lori awon omo yi ero rere re ma se lori awon omo yi ninu idunu atayo mama yi lo ti ma je won omo ta ba ri ogun ti won la koja omo re kan ko ni laru e koja Bini ajo ti e se fale irin ajo won mo yin o ni fale aye ma ya won won agbo rere se lasiko iwo na ma wa je won mo lasiko wa si je ninu ayo wa je ninu alaafia wa je ninu ilera to pe ju gbogbo re lo olorun wa fi emi kikun a fi ta e lo re ma jemu olodumare agbero loruko jesu oluwa wa amen lekan saki gbogbo eyan omo olorun ti ajo pade ni ori eto yi ni oruko jesu olugbala oluwa ni mo ma ero ti mo nro si yin oni ero rere ni loruko jesu olugbala ire loku toju re ma ri oju re oni ri ibi eti re oni gbo ibi iroyin ayo loku ti wa ma gbo nitori ife olorun fun eniyan oni mo ma ero temi nro si yin oni ero rere ni oruko jesu olugbala ire idunu ati ayo lo ma wonu idile wa wa yin olorun logo wa gbe olodumare ga enu re ma wa korin ni oruko jesu oluwa wa amen ni ori eto yi laaro yi on ti a ti n gbe yewo lati ojo monday agbara adua o la tun sori le ni aro yi aso ni ori eto yi wipe agbara nbe ninu adua ka ma tanra wa je agbara nbe ninu adua ti a ba nso nipa agbara adua aso pe o pin si bi ona mejila agbara ti nbe ninu adua aso pe number one agbara ti n bori esu atokunkun agbara adua ni agbara ti n bori ogun ota agbara adua ni ese wura ti a gbe yewo lose yi ise apostele ori kejila ese ikini de ikarun o so nipa oba herodu bo se aresti jakobu ati peteru o si ki jakobu mole o pa o wa fi peteru sinu tubu o ti da ojo to ma pa peteru bibeli wa so pe o lawon awon omo eyin ati jo olorun korajo won wonu adua pe oluwa a le koju erodu sugbon ko seni ti wo da ti pare oka ba wa si lowo bo se pa jakobu ko gudo ri peter pa inu adua yin na wa toluwa de angel lo si bi ti peteru wa ko tu sile ninu igbekun so adua leyan fi le bori ogun okunkun ogun ika atogun eniyan aso lere eto ilana wipe ni oko igba gbogbo ogun ko lo le ja awon ogun kan wa ti pa awon juwe lo oluwa nikan lo le ba ja ija yen awon ogun kan wa ti pa re oka oluwa nikan lo le ja ija yen o koja pe o fe ja lada ogun ti o juwe lo lojo ori ti ipa re oka lawon ogun tan pe ni ogun idile ogun idile juwe lo tolorun o ba ba ja ipa re o ka ogun kan to ja ba to ti ja won baba la baba eniyan to bori won ogun kan to ja baba to bi eniyan to bori e tolorun o ba da sirin ajo ti e ba o lo se fe jaru ja yen so lara ogun ti adua ma n bori e ni ogun idile awon agbekale iran agbara adua nikan lo le mu yan bori e la se tenumo lose ipe e je agbadua ki pepe adua wa ma subu ki na adua wa ma jajo leyin nitori pe kogun to bori eniyan akoko gba igbe aye adua lowo eniyan kogun to bori eniyan pepe adua akoko wo bibeli so pe oni gba ti Jezebel di yawo Ahab to wo Israel ohun akoko ti Jezebel se ni pe o koko wo pepe adua o koko wo lule 12,000 altars of God ko wa tan sibe awon woli yen o de npa won ni kokan ohun akoko to ko se niyan he pulled down 12 altars of prayer igba to wo pepe adua ni Jezebel to bere ise to ku awon prophet of Baal wole tan gbogun tan won mo olorun nigba to gun si ma ise bibeli so pe Elijah lo tun pepe adua se he repaired the altar of prayer igba ilogun yen to se ogun to ba n ja e to ba si faye adua sile o pe oya ogun yen ase o ṣùgbọ́n ogun tó bá ti gba ìgbé ayé àdúrà lọ́wọ́ ènìyàn ogun yẹn ti borí olúwẹ̀ tó bá ń jó lénìí kẹ mọ̀ pé ìjì ń bọ̀ níwájú ẹ̀ lọ́la ìdí rèé tí iye wá láti ṣí ká mọ̀ pé agbára ń bẹ nínú àdúrà òun ni Jésù ṣe sọ nínú Luke 18:1 ó ní ó sì pòwe kan fún wọn pe ibama da ki gbogbo yin ma gbadua lai share nitori pe ile aye te ngbe yi o jin ju be se lero lo e me ni se ni e ma ka eniyan gbogbo eyan lo n pretend bi eniyan rere ika o si lami eyan ba sa fun won inu si ji o ji ju omi okun lo tan se so pe oniku lo maka idi adua to santo ri agbo be olodumare lori oro eleni ina adua idile yi oniku loruko Jesu olugbala fitila adua re oniku olorun abami ru adua eni agbara ni oruko Jesu ugbo itan kan nipa ọmọ kekere kan ti o wa ninu egbe okunkun ni pataki ninu egbe aje lo wa o ti wa gba Jesu so ọmọ yin ma kakiri crusade o ma so testimony so nu testimony ti mo gbo yin ọmọ yin wa so wi pe oni ti won ba fe kolu christiani ninu egbe okunkun yen oni won o ki kolu christiani be ó lóhun àkọ́kọ́ tán máa ń ṣe ni pé wọ́n á kọ́kọ́ kọlu ìgbé ayé àdúrà rẹ̀ pé torí tó bá sì lè gbàdúà pé wọn ò ní lè kọlu bí wọ́n ṣe fẹ́ ó ní so ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tán máa ń gbé ni pé wọ́n á kọ́kọ́ bi pẹpẹ àdúà rẹ̀ lulẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tí ò bá ti lè gbàdúà wọ́n á mú bí ẹdìẹ ni ó ní ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ tán máa ń ṣe nìyẹn ó wá sọ ìtàn yín débi pé ẹnìkan wà tí wọ́n fẹ́ bájà ó ní kóhun tó wọnú ẹgbẹ́ yẹn kóhun tó di chairperson ọmọ kékeré ni ó ní gbogbo àwọn èèyàn wá má bà wá náà wọn àjẹ́bí tó tiẹ̀ pé ẹjá ṣe báyìí tabagbabi amamu tabagbabi amamu oni gbogbo e na lo o na rokunrin yen mu oni wa pe pade mi oni gbogbo yan gbogbo won tun sorisirisi oni enikan wa dide laarin won so pe gbogbo le te nso yi e le rokunrin yi mu e mo po e mo pa laduwa ni e ki gbogbo yin le e ja kokko ko lu igbe aye aduwa re ta ba ti bi pepe aduwa re wo e mo ri pe a mo ri mu oni gbogbo won wa patewo pe o ri so oni ma se wonu ise niyan oni gba tan ko lu igbe aye aduwa arakunrin ona ki mo le bi edi eni mo sure ni ojo oni pepe aduwa ti e oni wo aye oni ri e mu o ni oruko Jesu onise iyanu pepe aduwa ti e oni gbofa ni oruko Oluwa dire tu ye pe igba tojo ba nro na gbe ojo e tete ji ninu aduwa e ma fa aduwa soge ogun aye o mo professor ogun aye o mo lola ko mo boro kini loruko Jesu olugbala aye o ni ja esi koku on ta o ni faye han e heru ayo yo ni yidanu mo e lori ala ayo re ase lori omo aye o ni gba bi omo da e loro e ja wonu adua on ta tenu ma lose yi re won ni malu ti o nilu oluwa lo nba le sisi iwo na worin aju egbo le yan kan to ba dele ni bolo fe sade to ba dele ta lo mo to fe kepe idire to lati tete sumo oluwa ninu adua ni tosan toru bo lagbara awe gbadua ko kan dandan ko gbawe tokunre o ba gbawe gbadua nigbati ipa eniyan ba pin olorun ma dide ran lowo o nigbati aye ba so po tan olorun ma gbe ran lowo dide nigbati an ba de ikorita kilo kan olorun ma jade seniyan idi adua to san toru re loruko Jesu mu wa gbadua aye oni da e loro aye oni se enika iji oni ja e o funi re oni pada di atoro ori apesi yi oni pada sagbe ile alayo yi oni pada dahuro e ja wonu adua koko be niyan e ja firin ajo yin le owo Oluwa ka be Olorun fun ore ofe lori wa lori omo ta bi arin ka la ye ngbe won wa nile baba won wa nile iya won wa ladugo teyan ngbe won wa nibi ise koda won wa nile Oluwa awon ika eniyan won po kakiri bi esisi ni tolorun o ba ba eja ija yen ni bolo fe ba yaraja ohun ta tenuma lose ire loruko Jesu olugbala ma jemu olodumare apa emo aye oni da e loro aye oni se enika mo sure laaro yi o ni fi ola pitan o ni fogo pitan o ni pitan pe wo na bi mo ri o ni pitan pe o gbele ara re ri o ni pitan pe o lo mato ri loruko Jesu olugbala ina ayo ati na ogo yi oni ku o ni subu ara o ni subu emi ni oruko Jesu ni agbara Olorun mo ma se ipade kan fun gbogbo awon obirin ni idaji odun bayi to je June lagbara Olorun ipade yen ma waye ni ola Saturday nibo la tin se pade ni gogo June oni olu ijo wa to wa ni aburu lagbara olorun dynamic prayer chapel number 34 so 36 amake alashila ni shoderu ni aburu ibikibide ana ipaja ran about that ran about bere iyana aburu that junction yen so pe ijo dynamic lo nlo konishi ojuseju meji meta ati junction aburu yen gogo June by middle of June by a ma se pade yen lekan lodun fun gogo awon abiyama awon obirin loruko Jesu okun ti e oni jona lagbara en to laye atorun gogo n to fi ogun kojo emi e na lo ma gbadun e aye oni se enika aye re oni sofo gbogbo ọmọ tó bí ló máa yàn kán máa yanjú lójú ẹ̀mí ẹ̀ ọlá nìyẹn lágbá ọlọ́run ní aago méje láàárọ̀ sí aago mẹ́sàn-án wákàtí méjì péré àjímúná ni lágbára olódùmarè ó jẹ́ àkókò tó lọ́wọ́ ní káàánú ìtìyín gbogbo wọn ayọ̀tọ́ lọ́hún kólé ẹ lọ́wọ́ ikú ò ní gbà kankan ńbẹ ní orúkọ jésù olúwa wa àmì ìpàdé yẹn obìnrin nìkan ni ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún báyìí la máa ń ṣèpàdé ní June middle of every June la máa ń ṣèpàdé fún àwọn obìnrin abiyama la pèsè pàdé lágbára Jésù olùgbàlà ọlọ́run á bá mi dùn ẹ́ nínú ayọ̀ rẹ̀ á dalẹ̀ ẹrù ayọ̀ yóò ní dànù ogún rẹ̀ lórí ọmọ òní jóná iṣẹ́ àárọ̀ iṣẹ́ ọ̀sán ayé òní falẹ̀ yìí dànù lórúkọ Jésù olúwa wa amẹ́. Tẹ bá lè gbà àwẹ̀ wá lọ́la lẹ́yìn tá a bá ṣe tán láago mẹ́sàn-án kò lè bíréèkì àwẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀ ráàánú gbà o. A dúpẹ́ gbogbo ẹni tí a jọ pàdé lórí ètò yìí bóyá ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò ẹ pè mí lórí ẹ̀rọ yìí 08023077 tẹ bá ń bọ̀ ẹ tún fọ̀tàn ọmọ yẹn dání àjọ fẹ́ gbàdúrà kọ́lọ́hún kó fi ẹ́ lọ́kàn balẹ̀ kínú rẹ ó dùn kó fi ọpẹ́ fún olódùmarè ohun tá à ń péjọ wá gbà ládùúà lọ́la nìyàn la sátidé 7-9 láti ìyànà ìpájà ìkíbi láti ìyànà ìpájà béèrè ìyànà aburú láti junction yẹn sọ pé ìjọ dynamic ló ń lọ ní aburú kò ní ṣe kò ṣe mẹ́ta sí junction yẹn ẹ̀rí ọwọ́ ọlọ́run a dúpẹ́ gbogbo ẹni tí a jọ pàdé lórí ètò orúkọ mi ní wòlíì Roland Oluwole tí gbogbo èèyàn ń pè ní bàbá wákàtí àdúrà.
2: Ẹ ṣe tẹ ẹgbọ́ wa mo lérò pé ẹ ti di alábùkún fún nípasẹ̀ ètò yìí ẹ tún lè bá wa pàdé ní dédé àkókò kan náà láàárọ̀ ọ̀la ìdùnnú àti ayọ̀ la ó rí lójó òní àmì kọ bàbá on this line 08023043778 08023043778
0: from Lagos this is
4: Jordan 105.5 FM.
5: This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
6: They don't just talk. They analyze, dissect.
7: There's no single day we don't hear a report of kidnapping, banditry, and what have you.
8: In this age and time now, in what we are going through in Nigeria, well, all we just want is peace.
6: And discuss trending issues inside out.
9: Jonathan will always be in the conversation. Whether we like it or not.
10: Well, I always have a problem with Africa. Always run to the West whenever there's a problem about Africa.
6: Tune in to The Review every weekday at 7 a.m. only on Jordan 105.5 FM, Lagos.
0: From Lagos, this is
4: Jordan.
5: 5.5 FM. This is Jordan 105.5.
1: Station with a voice for entrepreneurs.
11: What? Giant! And you know what has happened?
12: What happened?
11: We took about 4 steps back.
13: Principles of influencing your consumer or your customer.
14: Tune in and stay locked. We are Jordan 105.5 FM. Your entrepreneurship and value station.

Odun keta din ni ogbon ti a tin se ijoba warawa lorilede Nigeria mo ki gbogbo omo orilede Nigeria pe eku ayajo odun ni o ekule akiwa pe aku popo sisin odun ijoba warawa e tawon ile ibo npe ni democracy adupe fun oba laurabi to da wa si to pa wa mo fun ti owuro to ni oni ojo eti ojo kejila nu osu kefa ana olorun na lo gbe waro kabiyesi ledumare e kaabo sori akotun eto ona abayo to ni ojo friday tin sojo eti loni ni ikanni jordan 105.5 fm ekule akiyin eku kale

ta ba soro nipa eto isuna lorilede Nigeria ijoba ni ipa awara ilu na ni ipa gbogbo wa jo gbudo jo sise papo ni bi ijoba ohun ta ba mo pa nilo lati je ki ijoba ran wa lowo lori owo ise owo ta nse aye wa fun wa lati so ijoba ohun ta fe lowo yin re be awon ti joba na nilo awon ma nso lowo wa lati fi le gbe igbelaruge oro aje orilede ilaruge awon ipa ti awa gege bi omo orilede Nigeria wa raalu awon ipa wa lara ipa wa na ni ogbon onu ta ni lati fi da nkan le lati fi gbe nkan kale ki opolopo awon eyan le ma janfani e lara ipa yen na ni ile ise Jordan FM en to dale ise le o sa ipa ti e wi pe opolopo awon ebun lo wa ti awon eyan nilo lati gbo nkan abi mi lenu won o da emi gbe le ise le o eyan ma wa so ipa impact gbogbo wa agbudo jo sise papo ni idi niyan ta fi tun fi wa wo wi pe o da gbogbo wa o le da oko abi sugbon awon kan wa ti won ni ilokan won ni lokan lati ni bi oko meji meta ki won da tori pe tun won ba ti gbin nkan kan boya bi ege jinja ta fe soro lori e laaro yi awon kan gbin iru awon kan gbin alubosa awon kan gbin isu orisirisi nkan yo ran wa lowo ebi o igba o awo ta nso ko ni le po ibi ta ba wa fe ki joba na o gba wole la wa na o ti wa fa won laso pe a nilo yin lasiko yo ijoba ran wa lowo awa ti ran wa lowo won na mo to ba sipa lo bi ngbe e ja gbera wa ta ba gbera wa debi kan ta wa na ba ni ijoba o n ta nilo yin fun re e ya wa lowo ero wa lagbara si nipa owo ijoba o se ben lara e na la so lana ti onimero James Adesina salaye fun wa nipa awon asofin bills ti won ni won gbe si waju bayi pe o da o eyin ti e je eni te ma nkoja fa awon eyan boya koja fun eyan kan eniyan ti wa sanwo wole sumo ti gbogbo document te fi koja fun won ba pe won ni e na anfani lati mu lo si ibi kibi te ba ti fe gbowo ijoba ti n se won de ti na si waju yo si ri be won si ni bo ba se lo a ma je ketin ko ma to

0: awesome talk every day, all day.
1: I want to.
2: What she die? Love on me. So yet you are bar and ile. Awon ile ti won gbe original ginger titi wa to je titi wa ti aye fe eh o ti wa ba ile yeje o ti baje so titi wa o wa le ko le dagba mo ko le se dada mo ni ori ile wa awon in ton mu waye iyen lo wa gbalẹ gan
1: agbele ro lo wa
2: ni iyen de mi iyen o ki nse confirm bi titi wa iyen lo je ki ginger ko wa je po wa scars o ti wa di goldi bayi in fact o fe lo lowo lori goju goldi lo bayi
1: tori
2: GMO modified ginger ti o ti wa kaakiri bayi ohun lo je ki original awa gan o le lo yen tori yin o ta ko ta bi
1: original
2: titi wa gangan ta ba de nsoro npa pe Gina James se mo le ri ere gan ti mati e ni okay mo fe lo sinu
1: very
2: business yi se mo ti e le ri ere gan be ni ere nla ere pupo lo wa nbe and te ba fe ma ri ere lori re ona pupo le fi mo ri ere ninu re e le mo ta ni tutu e le mo ta ni tutu te ba wa tan tutu e tun le process e ke lo
1: eyan grand e ko da bi
2: ma grand ba wa da bi lubulubu e lo e tun ma aro se no ke e ma aro e tun ma ta yen na o tun wa export value
1: a brand
2: e mo export ye be ni owo e tun mo ri owo lona mejeji boya tutu le fe mo ta o boya gbigbe pe o ke ri awon to ma ra ni tutu e ma process e ma sa e ma process e agbe e si ma e ma package e ma ta in fact e ba di awon farmers awon supermarket e ma ri ti o ye pe won ta awon lubulubu awon ginger ti won ti lo ye won ta e won ti fi sinu ke ton ta ni awon supermarket ka ke o ye pe owo nla gan ni e fi ra e ko de wa si ibi ti a ti le gbe lorilede Nigeria ile Hausa ni kokko le ti le gbe o oga mi oga temi mi bayi awon gan fun mi ni inspiration ti mo fi bere mo fi lo gba research lori
1: ginger
2: business lori ginger yi awon gan gbin seyin kulele won ton so fun mi pe awon na ti gbe ginger o gba ginger discuss bayi awon ti gbin o mi pe eyi te ngbo mi na eyi na le gbin si aye ka le ye e gbin sibe ta ba nsoro npa nkan to je ko rorun ju lati ko lo soki okun ginger je okan ninu awon nkan to rorun julo

0: yewu ke wo bo se se
1: ke
0: to ke to wa ko wo pupo lati ra awon seed ti e fi
1: ngbo lati le ri awon kan ta ta ma fi gbin e bi awon eso e
0: ama so
2: wa pe number leyin eto
0: lori e
1: okay
2: yes sir 09063352 boyan kan si ko numero James Adishina kan soro ni won ba lori seminar la oya ajo tin le wa lere hello eyi le do yin lo le karo
1: e karo
2: yes sir
1: era ka
2: awa niyan oruko yin ati bi ta tin pe wa o
1: pastor Matthew
2: lati bo sir
1: lati mowe
2: okay sir
1: eh nki mo fa bere ni pe se de yan ba gbe ti o de harvest de se awon engineer le help eyan lati ni ibi te eyan ti ma ta bi to ti ma gba
2: onimoyo James Adesina
0: eh se ri te ba ni lopo te ni ni acres e fo kan bale ibi 30,000 ko ke nse wahala rara iyen lo rorun ju ohun lo rorun ju ati ta lo rorun ju
1: okay
2: yes sir ashe
1: ashe
2: yes sir to onimero James Adesina idanileko ma waye lola bawo lo se ma lo ago melo ni nibo ni o ti waye bo la se ko pa ninu e
0: ese pupo eh idanileko tola eh ti o waye awa ti a ba fe mo nipa cryptocurrency trading a fe mo nipa forex trading awa ti a ba fe mo nipa bi a se mo sise lori ero aye lujara awon ise ta mo gbele se ti o si mo pa owo fun wa lojojumo ise kan wa to nlo lo lo bayi te mo ri owo to nlo si bi 6000 naira lojumo ikan na tun wa te mo ri bi owo to nlo si bi 1500 lojumo ikan na tun wa te pe e to se ti o tun mo fun yin lowo na ni osose ni osoosu gbogbo e na le ko e lanfani ati ko to eko ti o to bi 5 te ba wa nbo ni ola e mu bairo ati iwe ti e fi ko awon nkan ti ma ko yin sile tori eko ma npo gan ni ola ro ma npo gan fun awon ti won ti wa daada ago mewa ohun ni idanileko yo bere ni ola awon ise ta le se lori ero ayelujara wo ta le se gbogbo e la ko lola bi awon o se ma ri owo ninu e-commerce business ti a mo ta awon nkan orisirisi awon nkan ta wa gun o seda ta mo ta won ti owo yo si mo wole bi a se mo ri owo to nlo si bi 100,000 naira lose ninu affiliate marketing e lanfa nina lati ko gbogbo awon eko ti mo so yi ni sanwo lati ko o sugbon e kan sanwo wole lasan ni sugbon awon eko ye gangan te ba fe ko awon eko ye owo nla lesan sugbon lola yo ni sanwo e kan sanwo iwole iyen ta pe ni registration fee lasan ohun lesan ti e ba ti de ibi ti idanileko ti waye fa wa ta ba fe wa egbe da ko wonjo na ni la ma wa boye nbo lati ogun ni abi ati badagri abi korodu ni e tin gbo ohun mi e sa e wo moto ti o gbe yin de egbeda akunwojo te ba fe foruko le pe mo fe wa o fe ko mo yin wa e fe ki yawo yin wa e fe ki dadi yin wa koko yin wa e fe ki ore yin gan wa lati wa gbadun eko yi tori se ri nkan te le se fomo nisin ohun ni ke fi ona la ona owo ke fi han omo ni o te ba ni pe eleyan kan te nsaanu fun te nfun lowo lojojumo te nfun lowo nje e ran eniyan lowo o sugbon nkan te le fi ran eniyan lowo ni pe iru seminar bayi e sponsor eniyan eni ko wa ko eko se ri eni to ba ni imo ohun lo ma lowo en ti o ba ni mo ko le lowo ko le do lowo eni a kan ma toro je ni ole o si raye wa alapa ma sise alese ma le fi rin ko raye wa o ise ta ba se la fi gbe nkan le o eni ti o ba ni imo kankan ti o ni nkankan to mo eni to ni opolo to ni mo lo ma da kiri o ohun ni o mo ranse kiri tori to e pe eni eno o ba ni imo ni ko ni le gba ise ile ise to ti mo sise ko de ni le ma ran ise kiri so imo ye ni ka wa ko ni ola yi e send yes sori number yi 07088306422 07070 88306422 yes let's send sori number fun awa ti a ba fe darapo e fe ko e fe ko nipa awon business tele fowo yin si ti o je ko won ni ma ti o ko ma dagba si ko ma appreciate si e ko fe ko wo yin si bank e wa ko ma ko yin ni bi business bi marun ti e le split owo yin si idi ti mo fi ma ko won eyan ni business pupo ni pe te ba se business e yo kan nkan le ijamba le deba ijamba le deba business e yo kan sugbon ki jamba ko to deba business pupo ah o ma pe o
2: ko ti e
0: ko lo ma teje kari iru e gan ko le waye e yo kan lo le ni problem tori se ri e to ba gbokan le ise e yo kan iru eni o ni se lowo o egbo e yo kan business e yo kan lo gbokan le kan azun pe o ni se tori anything ba se business to gbokan le ye eni e ma bere from square one ni o tori na la se invite yin e wa fun seminar la emi ni kokko ni ma ko yin eni to tun ni mo daada lori awon business kan ta tun so yin do lowo iye na tun ma wa nu seminar la ma gbe won wa won ma wa ko wa lori awon nkan ta le se gan training yen wakati meji si meta ni o ohun la fi se training yen lola e tete de ago mewa ni o bere e bere si ma send yes text message lori WhatsApp lori via SMS e send so yin number yi yes sorry 070 070 88 88 30 60 6422 number te send yes si ni yen fun eyin ti e ba fe darapo mo eyin ta ba tu wa ni bere boya lori ginger ti mo so lori re mi o ti pari e o e bere ibere na lola te ba wa sugbo training yi ginger a ti pari e o tori mo ni awon nkan pupo information ti mo fe fun yin lori e je pe te ba gbogan o se ko je pe awon ele fi binu ke lo ma gbi ginger si gbogbo le te ba ko
2: o ti bere ginger bi pe ba
0: e ko mo gbe kakiri nitori o ti lowo lori gan ise to de mi o ti so awon ise to nse gan fun wa ise to nse lagba ara wa awon aisan to le yo kuro o je pe ma tun fun wa loji ma tun fun wa ni trick kan gan nkan ti mo lo fun kankan o de sise o de lo nkan ti mo de lo fun yen te ba fe ra ogun re ni pharmacy at least I mean nothing less than 15k lowo mo de ra ginger lasan boya ginger 500 naira o de sise 15,000 naira ni ago ara gbogbo asiri e ohun na ni ma ko wa tinu eko ti mo nse lo sugba ta ba wa lola na e tun lanfani lati tun gbo awon privilege information kan
3: even this na Jordan Drive na dey listen to so get bet
0: nipa ginger farming but business ola o smart awon business lo easy business ta le se nile ta le se side hustle e get awon nkan ta ma ko ni ola niyan e prepare ke tete de lekan si e send the yes sori number yi lati foruko yin le ni o yes sori number ke le gba address bi e se debe 070 070 88 88 30 30 64 64 22 number ye na le send ba fe wa tele mi lori Facebook James Adesina the unselfish CEO lori TikTok the unselfish CEO lori YouTube James Adesina loruko mi lori YouTube
2: oda adupe lowo onimero James Adesina fun anfani ta tujo lo laaro yi lagbara olon imo yin koni doba lagbara eledumare ebi na la fada gbe eto ro si tori ati bere lati ago mefa ago mejo abo ti a si pari si asiko yi sugbon e gbogbo di ago mewa ta ti pade lori otun inu iwe iroyin pelu emi omo yin ore yin ololufe yin eri oluwa gbe meleke adebayo mc rawo bami akogun mo kiyin o gbogbo jibowu ko ni baje awon na se mi lowo laaro yi
4: information won give you no move an inch
2: oni let me open your hand this month
4: but if you don't say one move move your radio too
5: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show, and today we'll be discussing.
2: Ni won fowo se mi lowo, ino ni ton lowo yin lagba Olorun ba mi dumare. Eni wa na ni fe kogun gbogbo jibowo e ba ntoju awon egbon mi ton wa nbe. Patapata. Adupe lowo Razak Adejare to moju ero fun wa laaro yi. God bless you sir. Peter Olaniyi ara re kokoko ni o ni saisan lagbare ledumare. Eri
6: the voices you need at work.
2: Lagbe mi leke Adebayo laaro ni lori eto ona abayo ati yo o. Olorun

0: Hallelujah. Mo ki gbogbo eyin abiamo, gbogbo eyin abiamo te lanfani lati mo gbo mi. Gbogbo eyin abiamo ti o mi dodo yin. Ah! Aye yin mo dide. E mo je won mo. Awa woli obere ti bere adua lori ororo abiamo yi. Ayayayayaya. Won tin ke lori e o. Won tin ke lori ororo yi pe gbogbo abiamo to ba kan lowo ti won ba ti fi anointed picture mo won. Abon fi anoint ara won je ki lekun je ko ma si je ki aye won je ko ma load ki je ki kakakakan fun e ninu we second king 4 lati 18 ma gbo omo benrin kan ni nigba ti omo re na dagba o si di ojo kan ti o si jade to baba re lo si odo awon olukore awon olukore ma gbo o tele babe lo omo po mo to da ti babe ni o wa tele babe lo si ado awon olukore o si wi fun baba re pe ori mi ah bi o wa lori o fa to fe po momo mi lowo jade aye na katabraduza gbogbo eyan bi amada o fa to lo wo pa momo lowo o fa to fe gbe mi omo e lojiji o fa to fe so mo didakuda o fa to fe du omo pa mo lowo ofa ye jade in the name of Jesus mo pa la sheni mo ran se jade ofa ti won ti toju di akobi e omo yi won pa ni kekere won pa lomodun meta nigba to dagba tan ti babe fi yangan babe mo lo bi olukore ninu ogba ni bi ti babe ti sise an bi babe lere ta lo lomo ah aya mi te pe lagan lojo si on lo bimo yi loju ese won si ta lofa ah mama bi ese bayi wa mo ni ofa aye lara ko bi mi lara won mo mi jade makosa tabali gaduza ofa ofa ofa ofa ofa aye lara mi lara ko bi mi jade jade jade jade jade jade ekete parata ofa wonirin ninu ori mi eyin o fa isan eyin o fa idaduo lori awon omo mi lori emi ti mo nsoro jade kaili busun da e break ezata liga ruasa mora se jade ofa jade ah o di saturday ha gba pele bi adua saturday is the show june 13 is the show ipade awon bi amo agbo meje laaro gbogbo church o ti ku aago meje laaro gbogbo wo mo pe lori awon mo wa eh ni bi ti awon abiamo tan madu awon abiamo aladua ti won ti mo ke awon abiamo ti olohun gbo won awon abiamo ti won goke ti won ti mo pariwo pe oluwa eje mi na loju ayeye lori awon mo ma salaye kankan ni boya role ola ma salaye ni role ola eh tori program ile mo je aro lola o le je role ma salaye nkan kan to pada sele somo yi so mo pe nkan kan pada sele somo yi nkan to pada sele yi on to le gba ni tewu e bayi mo fi ategun sinu le yen o fa iku ojiji o ya jade e ri ku ojiji ninu ile e o fa iku ojiji o ya jade enikan ni bo church yin wa to ba ti bole loju ore ni sangwater oju ore tabi oja ota ni ambassador college so pe mo nlo church baba se bi oba to wa ni nice estate ibe ni mo nlo enikan ni e se phone number yi o ya je phone number la leyin o le wa kan bere address ah mo de gbon kan sin odo la kin to salaye gbo mi mo gbon kankan to yato ya gbogbo nkan to yato bo kin to so o di ola to ba ti di ojo ta tabi oju ore so pe mo nlo church number mi je kin so for 081 6893 2940 je kin pe le kan si 081 6893 2940 la lei ma kan sure fa won maru to ba pe mi bere fa address ma de send e si o titi di ojo Saturday ni June 13 temi ati o foju kanra ireun.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: 5 FM. This is Jordan 105.5.
4: Station with the boys for entrepreneurs.
5: Akoko Igbedide pẹlu wole Olorun alaye. Prophet Peter B Oladejo, glorious child. Akoko Igbedide. Wakati yen to ti ko fowo Olorun lati kan gbogbo eniyan nipasẹ oro lati ni iwe mimo pẹlu ase to nti asotele agbara lenu wuli. Akoko Igbedide. Wuli Peter B Oladejo, glorious child. Ise wo ni Olorun ran yin si wa loni loni.
6: Oh, this is your logo, Fanuba Miche.
5: Akoko Shagwara Lodo Duye Tutiko. Nem biti yon lono timan towa wo lire. Prophet Peter B Oladejo, glorious child. Chua won de sile. 21 days annual fasting and prayer. Hey. Unikbo jiko yoto jaja bolo wo gwa kori ti yon lono fwe yon share. Turn my reproach to glory. Swegon bidogo. Lak ojo sati di ojo kefa. Di ojo jimo. Ojo kene de longo shu kefa. Neje solo awa yoti man shato koito. Eni to be aye jabe siwo. Ofe be aye re wuji ito re pada. Why? For ni bita yi sope go saye a wato ti man fara lodo dulo mo bi olorun ti mare re agbara lodo yon loro fe lo Prophet Shegun Ademolu Prophet J Adebayo Fasui pelu oporo si olorun atawo lori e nigba ti wo ni olorun alaye glorious child Prophet Peter B Oladejo won ma so tele luruko Jesu ti se agbara yo ma se bere lakojo Saturday 6th June the Friday 26th June 2026 agome fire role la o ma pade lojojumo gbogbo eya ti ede o ya ninu ijo Christ Ambassador Operating Ministry Incorporated to wa ni number 27 Awuni Street off Lutro Motion Legal. So I became up with 08029766529. Ninuri adjua wiata duolo jobo kalilu mochi 2026. Untayengro leluri. Waso testimony.

0: Hallelujah. Ah, Olorun ma je mu ran mi si awon eyan kan. Ise ta fi ran mi si aye won na ni wi pe bi o se n gbadura to yi ni oruko Jesu. Gbogbo iroyin ti won ma so nipa awon mo re, iroyin rere ni yo je. Gbogbo iroyin to mo gbo, to mo gba lori awon mo re ni oruko Jesu. Iroyin ayo ni yo je bi o se n gbadura to yi. Mo gbadura mo so tele ni oruko Jesu. Bi a ba fe pe oruko awon omo re laye, a ni pe won ma awon to wa leyin, awon to wa loke la mo pe won mo ni oruko Jesu. Ninu awon ti o dari orilede, ti o dari agbaye gege bi aladua ni oruko Jesu, omo re yo je number 1. Ogun ti mo mu ki awon ti o gbadura to yan ko mo won ni lari ju yan lo. Ogun ti mo fi omo aladua seru eni ti o madua gba ninu aye re ku guna jona, kuguna jona, kuguna jona. Gbogbo to so wi pe ohun o so adua to n gba di omi inu apere to ni ko ni le so ko ni nipa ninu aye awon omo re ni oruko Jesu. Ina jun bi a ti n ke pe Olorun lori aye awon omo wa, ipa rere ko mo farahan ninu aye won, mo je mu anu ko mo sise ninu aye won, ogun Olorun ko mo tan laye won. Gbogbo adua ta n gba lori awon omo won yi ko mo gbe won soke. Angeli ati mo je mu adua ta n gba ko gbe awon omo wa dide. Angeli ati mo je mu adura to n gba ko lana fun awon omo re ni oruko Jesu. Angeli ati mo je mu adura to n gba ko da awon omo re lola ni oruko Jesu. Angeli ati mo je mu adura to n gba ko se awon omo re logun. Angeli ati mo je mu adura to n gba ko so awon omo re di olokiki ati iran ti gbogbo aye yo mo wu ni oruko Jesu. Ipade alabiamo continue laaro yi, en te n gbo mi lale ni agbara Oluwa ni ola Saturday ni yo wa si idanuduro, a o wa se idupe ati iyan Olorun ni ojo Sunday. Gbogbo eniyan laaro yi ati ni ola e ma joko le lati Monday lo ti wa lenu ise ori ofe weekend wa fun o. Iwo na mo bon ko gbogbo awon omo yen ni ola Saturday a ma ni special anointing service fun gbogbo awon omo lati omo ojo titi won omo 20 years, a ma anointing won ni ojo Sunday. Gbogbo awon omo tan wa ninu ile yin ti won je copper ṣugbọn ti won lori ofe ati wa nle bayi ti won saf lowo, e ma mu won bo laaro Saturday tori pe Olorun yo fowo ka aye won. E si yin Olorun logo ni oruko Jesu. Ohun ta fe fi gbadura loni na ni pe ki gbogbo ife Olorun se lori aye awon omo wa. E je nko ni eko kan se mo wi pe igbiyanju ni adura ta n gba yi, a n se bi eniyan ni. Nigba ti Olorun ba de to ba fe se bi Olorun yo down ju bi a ti pe lo. Adua Oluwa nigba to de ibi kan o ni fun wa ni unji ojo wa loni. Lecturer wa kan ni Bible school o ni eto Olorun fun wa, ife Olorun fun wa, o ni oju onje ojo lo. Iyen ni pe adua ta n gba yi nigba ti o ba tu akoko
1: listen on the go at www.jordan105fm
0: ti beere fun ba wa kukuchu wuro dan mi gbodo gbiyanju o ni ise ti o fi se ninu aye awon omo wa. Wa sibe se le gbadura to laye gbadura tan koko gba yen gbo gbogbo to omo re o da laye awon kankan be tan omo re o da to le mu adua de be sugbon wa se bi eniyan Olorun na wa se bi Olorun lati Monday lati se bi eniyan bi oni Friday bi ola Saturday di Sunday lati bi osu kan se lati n pe Olorun lati ojo akoko ninu osu keji lati n be Olorun fun omo wa titi bi ojo to gbeyin osu keji a se bi eniyan niyan. Olorun a wa na wa agbara aro ojo a se iri lori awon omo wa lati se bi olo bi Olorun. E ja gbon ti iwe Efesu ori keta ese ikokandinlogun si ogun e ja gbon to so. Yes,
2: ati lati mo ife Kristi,
0: ati lati mo ife Kristi
2: ti o ta imo yo,
0: ti o ta imo yo,
2: ya le fi gbogbo ekun Olorun kun,
0: ya le fi gbogbo ekun Olorun kun yin
2: je ni ti o le se lopolopo
0: Olorun to le se gbogbo lopolopo
2: gbogbo yi ti e gbere tabi ti e ro lo
0: se gbo beyin Olorun yo danju bi a se bere lo ati bi a se nro. Iwo ni pe ko ma bere awon kan kawo ro won kawo jopo won ni emi pe je ngbadura fomo o ti su awon kan o ti gba won awon kan ti gbagbo pe gbogbo awon pastor 419 ni won mi tako igbagbo re boya awon ere abito orin si sa si bi eniyan to gbon ti ese bibeli yen so. Yes,
2: ati lati mo ife Kristi,
0: ati lati mo ife Kristi
2: so ta imo yo
0: ife Kristi adura ta ngba o ti Olorun ni fun omo wa o ju ti a n bere lo awa kan bere ni a se bi eniyan e mo kan so mo
2: ale fi gbogbo ekun Olorun kun
0: yin ibi ta wa fi n gbadura ni pe ka le so pe ha mo gbianju ya won gbianju aladura ni osugbe wa gbon ti o sele yes
2: ani ti o le se lopo lopo
0: olorun ta wa n kepe yen yo se lopo lopo ninu aye awon omo wa ju ba se bere tabi ba ti ro lo
2: gbe agbara o sise ninu wa
0: se gbo beyen o olorun yo dan koja ba se bere koja ba se gbadura wa ri awon omo re loke ru abai pe ha n ba de mo ki n gbadura ju bayi lo o ka ni n ba gbadura ju bayi lo boya won ba ga ju bayi lo awon ko de mo wo pe ha ka won na de mo ngba na kan gbadura baba wuli kan be ngba yen ti mo ngbadura fun wa wuli ade fi soye ni ha kemi na de mo ngba yen kemi na de mo lo nu adura won ha ya gbadura mo fe ke poruko jesu titi ta fi pade laaro yi ta fi pade ni aro la ati lojo sunday e pe oluwa pe jesu mo bere fun irapada nla fun awon omo mi oluwa sa ba mera won pada ibikibi ta ti le ti fi mo je mo ta won si ibikibi ti okoko to ti le fi won da mo je mo si oluwa raaye won pada raaye awon omo mi pada raaye awon omo mi pada raaye awon omo mi pada raaye awon omo mi pada raaye awon omo mi pada oluwa raaye awon omo mi pada e pe oruko jesu lekan oluwa mo ti se bi eniyan lori lagbaja mo daruko re lori tamodo lori lakasegbe olorun se bi olorun o mo ti gbianju bi eniyan oluwa se bi olorun oluwa se bi olorun oluwa se bi olorun e wa mo gbadura ero mi lori awon omo mi ni pe ko da fun won oluwa je ki eroyin o se ero ti mo nro ni pe kan mo mi se rere oluwa je ki eroyin se e wa gbadura olorun je ki ipinu iwo olorun gangan lori awon omo mi je ko se ipinu iwo olorun ife re lori won je ko se mo je mu re lori won je ko se oluwa fe faye won dara oluwa ma gbe won dide oluwa ma ran won lowo oluwa ma so won di nla oluwa mu ka won omo mi gboro ife re ati mo je mu re lori won je ko se ah adura kan loluwa ni ke gba o agbara ti ire re ki ta se laye olorun gbe wo awon omo mi mo mo gbadura yen dada agbara ti ire re ki ta se re ti ogo re ki ta se ti anu ki ta se olorun gbe wo awon omo mi ah e tun gbo adura mi ke tun gba olorun fi awon omo mi si ipo ti ota o ti teriba fun won ta ori kari ba saida elima era baka bi ota ba rerin ayo lori aye omo eyan won sa se yori niyan ipo ti awon ota awon omo mi yo ti teriba niwaju won ibe ni ko fi awon omo mi si ah e wa pe oruko jesu le ko olorun mo ti

pete won tin se da bi olorun se se da eniyan wa mo pe olorun o da wa dogba a wa bakan na anu ni olorun fi da gbogbo eniyan o ninu gbogbo awon ti olorun da a ni ore ofe kan na awon kan ni ore ofe elekeji ipinle wa o gba ka kompi ara wa mora wa iwa igbo ati iwa ope o ni ko ma fi ogun ediwon ti elomi tabi ko ma fi aye ediwon elomi bo ba ri eni to didi bo ba ri eni to da fun to ba wa nfi aye ediwon to mi pe se bi awon kan ni ogbadua ti aye won da aje iwa ope lo nwo tori o mole to ti jade o de mo ikoko ati awon kan ti won ti build ile fun tele tele eni ti o ri eni gbadua fun ati iwo to re ni gbadua fun iyato wa laare ye be ni we according to kejori kewa ese kokala ti kejila o so fun wa wi pe awon to fi ara won wi ara won won je alaigbon bo ba wo aye enikan lati murin ajo e o sese kini ajo re o fori sopon awon kan wa

lọwọ ogun so bi se won ni won ba ja eni ti anyomo eso mo ti e de galu biare da sata eni ti anyomo eso mo ti e to je pe iwo ni angel e oni won ba ja pe gbogbo oluran lọwọ e a ma doju ko e gbo eleyi sa agbara to dide si o tori pe orun lori e oruko jesu olubala ti agbara e ko gole pariwo la alei ale

0: le pe fe ni bukun mo le pe fe ni emi gigun mo le pe fe ni alaafia mo le pe fe ni aseyori I need fe ebi buruku ni ni oruko Jesu ko ni wonu aye e ami korira to nje ki yan pate ko mata oni bori e
1: amen
0: ami korira to nje ki ogun yan ma sa fun eniyan oni bori e
1: amen Jesus
0: wa luyo
1: amen
0: wa mo se
1: amen
0: a se se
1: amen
0: ogo kan wa to ti mo ko wa laye e to ti detect ogun yan ma farahan laye
1: amen
0: wa mo se o
1: amen Jesus
0: ijo de ni bori e
1: amen
0: oko wa lo ma bori
2: amen
0: Jesus
2: amen
3: ife lo nti baba wa fun baba solo lataro eja duke lo baba ile fe pada bo
4: oruko mi ni princess adimola omo ojo okiki mole ni ni mo dupe lowo olorun oba ti ko je kin foju su ko mo ni ojo saturday ti awon baba wa se program ni bibai ba se mba program yen lo mo so fun si bibai mi mo pe ko ti wole so bi ko ti e ni ki n lo to mu kan wa mu fo yen dani igba ti ma de ibi waju office daddy me ni ko yen mi tun wa wole no wa pe mi pe omo mi o le mi de sale dada bi pe se lo ranju ah emi de so fun yin pe ko si wahala pe won ba mi fun lo mi pe mo mo ko mo wa buna so won sha fi gbagbo won sha fi okokan mo won fi gbadura ma lo le anu ma tun pada ma si wonu church won sha so fun olohun pe olohun to ba ye pe lo to ise ni mo wa se nkan ko gbodo so mo yen ti ma fi dele mo sha gbadura so ba ti se ton patapata mo te tun jo sere like agbon ko to di pe mo dele iba ti mo de dele mo wa ri lo to pe ah o le mi dele dada igba yen mo ye se wa gbe lo hospital mo dupe lodo olohun wi pe olohun gba koso ojo saturday na ni won discharge wa lale mo dupe lodo olohun pe ko gba be
5: ohun to se ni tori mo olohun ti o fowo iso fowo to ko se fowo na yan yan ju
0: e te ba we ri awon eyan na so en ti e na de ma de
2: amen
0: eh tori eh ri lo man to fin lock mo pale kani ko ba gberu teni ka fi lokan bale pe ah se pe aye si tun da bayi mo de pray fun won ni be ri e
1: amen Jesus
0: ti e le pe mi si 091 26 26 28 28 82 82 16 16 e pe ni be yen WhatsApp ni yen pelu
3: message e fe baba pastor lori WhatsApp e le fun ranse fun to ba fe pe yin ko
0: ero ero keji only
3: 080 080 50 50 27 27 56 56 21 21
0: Ero Iketa
3: 070 070 69 69 94 94 99 92 92
0: pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kun ashi
3: ohun
0: ni Echo Bank 38 38 12 15 15 68 68 43 38 38 12 15 15 68 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oikimole Ayo Parish ohun ni 411 01 01 89 89 25 25 2 4 11 01 01 01 89 89 25 25 2 2 ko si ohun to se to gbe o nitori Joe 41:11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo damajemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so ejere fun oga ogo ni e mo fi need ope yin ore yin ida mewa yin e fe ran pade lowo yo dara fun yin okan yin ade bale
1: okan yin ade bale amen
0: anu adide
1: amen
0: so te ba wa wo awon phone number ni mo ti pe fun yin e try ke support program yin olorun ade support yin
1: amen
0: eh ati pe Echo Bank fun yin mo de ti pe ti Fidelity na fun yin Fidelity ni church account ko si bi to fi simple ti a le da yo tabi ta fe lo na sugbon mo ri ti e lawon program yin ni number 7 okiki mole street ni ola ola sunday ola ojo mi lola o
3: sunday
0: mo la mo reti e ni ale yi mo reti e ni ale yi gangan ni number 7 okiki mole street mo reti e ni ale yi ohunkohun to je isore je ka jo pade ka jo gbadura ni oru e ni yemoju oru e ni to ba gbo mi laaro lo prepare re je pade number 7 kola road yen ni ta ba ti gojo re wole de paja ni road yen gangan na ni road yen na lo tun pe ya lo si command to ba pe command lo mona lati abule egba to ba command lo mona ni lati aran paja tabi lati paja sa so anybody pe eyin fence command church o kimole ni mo lo sa daruko kikimole o le so fọlọ kada meta won to de lohun taboni mo taboni ko pe yo dara fun e
3: amen
0: wa re ti e je ka jo gbadura ni asale sugbon ni ojo sunday ago mewa ni service wa ni gbogbo awon eka ijo wa sugbon eh to wo ko si pe renu oluwa alabukun ni fun awon to gbekele to si beru re o na mo kina ma salaye ni lo so o ni salaye ni omo re abale ara tu e o wa ro polo ina ogore re ku aso asiro ni faya
3: amen
0: jesu ra wa
3: amen
6: o wa cha ga ogun lo ma ja olorun baba possibility ma se yanu
7: Celestial Church of Christ, Okiki Imali Ayo Cathedral 1, Tokale 7, Okiki Imali Street behind Command Grammar School, Ikola Agodo Ipaja Leko, Bi Awon Ipade Adua, Ati Isi Ojo Sunday Se Lorde O, Gbogbo Ojo Wednesday Lososse, Ipade Hour of Possibility, La Ago Meso Uro Da Ago Kaos, Ojo Friday Keji Lososu Niso Uru Ma Waye, La Ago Mewa Ale, Esi Ojo Sime Ma Mbere, La Ago Mewa Uro Da Ago Medi Abos, Ewe, Nisi Sisi, Okiki Imali Ayo Cathedral 2, Nikorodu, Tokale 5, Pasasi Anibaba Street, Ofo Yenuga Street, by Technical College Oke Ota Ona Ikorodu Leko gbogbo ojo Thursday le pade a possibility la ago meso wuro da ago kaos han Friday to kan osu ni so uru la ago mewa le ago mewa wuro da ago meji abo san le si ojo Sunday ma nbaye o farahan la mo pade adua wo yi oro re a se se Prophet MS Babiji JP loluwa nlo
8: fara lo wu adua 0912628826 tabi 0805027562 eko lo pe 0706994992
7: loko jesu demi o se se
9: from Lagos this is
10: Jordan.
11: This is Jordan 105.5
12: station with the boys for un-

0: come ni ojo oluwa to si tite lo mo. Last two Sundays mo wa church although mo tete lo but mo make sure pe mo gba ororo kin to lo. So ojo yen pastor Raymond ni kada for 500. Through the glory of God mo fi 500 yen gba 300,000. Then as the second testimony. So ojo yen bi mo se dile mo ko ni kin test e ba won yan se no man test e. So mo da sinu omi. Mo da oyin yen ati ororo yen mo da sinu omi. So whenever ti ba ti de shop ma da si oja mi. Ti ba ra oja 300,000 ma ta tan lojo yin. So there is one Igbo man to wa legbe mi. O sha ma wo so that very day o sha wa iga ti baba mi pe a kini mo ma nlo. So mo sha fun lara oyin ati o.
1: Ah.
0: So ati jo yen lo ti ma wa disturb mi pe a oyin ejo ti mi ba wa shop go a pe mi lori fun kin jo oyin atororo yen ko.